0: sene wuna adumuna duru suwa ene wuna dibrina duru suwa musia enye saudi ya unyamu hai enye sawu nkono bi so ema se do bi kwa ya ubanye sa na obekwa mo biaba ti ba bi ye jira bi na busia ya ya nhwe ye huye ya nhwe ni nipantam ayonko fa nipantam jumadie ye sa so ya dai
1: wudi asapa
0: busia ba ko sa mo bi.